0: na le ki kala Kani se ba mwane ne mwane ame Kule zintu kumwane ya utisame Sipeza tu
1: Nijue mela mo
2: Sajen Ramadzipi
1: Ndate
2: Ah ndate Kakufia nane ka mo ho jwa ang fitla ha ile o jena ka ga tropa ya masiwa
1: Ah ka ka panda ta ke mo tsira so tso tso wa longwana teng mantle ya ka jeno Ba so ka mala mele le mela si tinya na e teng ntate ei Ba bata ba bata
2: Huitse ma fa he he
1: E huitse ma sa ke ao he he he
2: Ei ndate
1: Ka ke ta se re bona na go tswana ho ta bona le le ha ke re sala ya sedu sa gona o tswa ka go tlhopo ke na kwa no tsetsane ke se kena hantle ha o tsitsa le tso ga mo go tsana le setswa ka go tsetsane ke na ka go tlhopo ha ile go ke ka nete ke se tsama hantle ha o na tsitsa le tso ntate ha o tsho ke batla go sala ha ka nete o tlo ha le ba tsile bo mmele bo ntate ka nete ga so fumane tlalo ya mofuti wa feta pa ofeng bo go lwa bana se ba tla bo tsile ka mana ka go tsetsane re ya mahai ntate ha di jwa lona ke ba pala mo so se tsene thaela nyana ha mo tle bana ba ntse ba pala mahantle ba setseng di ya ba lata ntate ha hona tsitsi ya letho ka o tshogela ntate ke ga a ka nete e ba le bo go bo mna ba tsa se dilla ka jeng
2: a ke le bile ha holo sa nyana ga matsebe ba le mantsi bua matle ntate
1: e ho bo ntate o tlo tsa se dilla ka
2: ah wa jiru u ide ke a jiru u ide ndo se di chinchile
1: e zala ke go gogoro lo e
2: ya Ile ana nte na hanze go maele ba ga sa tshintshile ndate ha sa le go hlorisa ona je
1: e tele go thabisa
2: e se le go thabisa
1: eh
2: thank you sergeant
1: eh